0: Agana.
1: Ganun lang.
0: Siapa dulu dong? La Doris.
1: Gorera mo kaya wasang?
0: Gorera ko ka pala imasang?
1: Aga pala, ito sa ito eh.
0: Wah, majaan ito kumaki ito, Mercedes. Mwaka kaya dulo na pamabus siya. Eh, pajani. Sama na to akuro.
1: Hey, Marie.
0: Eh, pajani. Nyejawi ta kuro, tidak pasaru kami mata. Iko sih.
1: Aga pegang.
0: Eh, kiji, akil to ko. Perkenalkan ya, lebo.